Ko siya la voz at lang sa habra kilang ikoy nga familia nakapunsa ka bin sa habra kilang musika. Ya 9 minutos rajo chikstra la una de la tarde.